kede rira awon ohun ini ti o ba ofin mu pelu oro ti o kan kandidi azanayi ile ajo ti moto ofi agbara temole lori ese nipo eto oro aja ati pa lati create pa idaduro re mo pelu eto erebalu afesegba ile afrika ati odun agbole meta din ni ogun ti nbo awon omo egbe agbabolu ile bere ti se amotekun bere ipolongo won ni ilu bukina faso lori oro ti o kan Louis Philippe Ndenyo ile ejo giga julo ko ejo afiyesi ti awon agbejoro gbe wa ni iwaju re ninu ri ajo kan se le telegram aka pe fun idasile awon polu agbegbe ile bene bere atunse lori idawasoke agbegbe bayi woni ni awon polu idawasoke mefa ti o wa ninu awon ipile ti agbe kale ninu ile se awon asofin ti ile bene alaga ile ise yi ti se pe ohun ko le awon osise bi mejile ni adota kuro lenu ise won ipade lori eto inawo ninu ile se awon asofin yi yo bere ni ojumo kokandini ogun osu owara ti nbo nipa atoto ati yiyan awon oludari oro inawo ninu awon ajo ti ijoba ti dasile aise ododo nla ni eti se ise ijoba pelu ere ajo mimo odun 2030 ti awa ti ijo kristiani si selesti orun romi awada yin ti gba awon asoju lati olu ile eti andape ni ECC nipa aisi abo ti o daju ni likutonu won ti mu eniyan 16 lonu awon akogun lodi si ogun oloro ni setovi ninu teto ipe ti se le potentiel aka pe lori eto oro idite lodi si abo orilede Olivier Boko ati Humeki odun meji niye ti won tin be ninu atimole je otuku odun bi meji din ni ogun ti won se ninu ile ewo pelu ise sise awon polu idagbasoke mefa ti ada sile oruba weda ye ti so ile re di ise ninu awon agbegbe wa lori eto amaderun ina ni ile bene ile ise ti se sbe ti mu network re lagbara si lati dahun si awon ibere awon ise akanse 16 lati tun network waki ina se ati lati fe si yo bere baye nipa ikoni ni ise ni ile bene awa uba ko ti o je okalare awon alakoso ijoba ba ile ise owo soro nipa eto ise kan ti anda pe ni FEF plus pelu ti se l'emblème du jour aka pe ni ile bene akosile ipele lodo wada yin lati ileri lo si awon igbese akoko nipa ipade igba keji dede ti odun 2030 ofin abele ti ile ise ti wa ni o kan atunse ise isa koso ile ise awon asofin nipa isakoso ninu ile ise awon asofin irene akrombe city gba ori ise awon osise isakoso tare ile bene ati ile algerie si ona ajosepo agbaye eyi ni ona ajosepo agbaye fun abo iwe ti se le grand jury ntila ka pe romila wada yin lati ojumo kerile ni ogun osu ebibi fide ni ojumo kerile ni ogun osu uwe odun 2030 woni ni awon ileri idibo nbe ni idanwo awon ise ti o nfi pamu isakoso nipa fifi awon eka ti se project ti heavy si ipo olori agbegbe ya center nbo npe awon omo egbe si isakoso to dara ju o ro won lati sise papo fun ilera awujo gbogbo eniyan pelu ti se mateli aka pe ni ilu New York ile bene so ibasepo rere pelu awon aladugbo di ohun elo fun abo ile Africa lori ipade kan ni ile ise alakoso ijoba ile wa ti moto eto abo ile bene ati ile Algerie ti di ajosepo ilana mole pelu eto oselu ni le bene ijoba ti wantiwa nbe ni idawo nitori egbe oselu ataku ti ku ni ohun lati so jade iwe ti se decryptage info aka pe nipa inawo ati fifun agbara lagbara si ile ise ti nche fagas ti gbekele imo ojogbon lati sakoso ewu banki ti o dara lori owo ti awon onibode gbe wole ninu awon osu mefa ti odun 2030 owo ile wa bi 50,000 ni ona 80,000 ni 300 esun meri owo ile wa ni won ti kojo bayi nipa ipade elekeji le ni 80 ti banki idwasoke iwo orule Africa ti se bewade sege ekwe ti mu ki won fowo si owo iranlowo titun miran ti o je bi 50,000 ni ona ogojo esun marun owo ile wa lati so bi o pe awon iwe ojojo to ka ti se le matinal o fi ya pe lori ipade apapo kokan le ni

ti ajo isokan agbaye ni ilu New York ile bene so ibasepo rere pelu aladugbo di opa atileyin fun abo ile Africa ninu ile ajo timoto o fi agbara temole lori ese ni pe to oro aje ati ipaloya ti se create won ko ibere fun idasile fun igbadi e ti candidi azanaye to adupe fun yin eyin mo ti fe ko ipin are ose lati enu mo yin awe boriko ninu ofe lati tura ni are ose ti nbo ninu ayo mi fi sile bayi mo ti dabo fun pe

Dagba ileise yi ni iha ariwa ile wa sumela uruya kasunu nene ti sapere ni pe won ni enikan be ni lupaku ina ni to je pe owo bi awon iwe ti a fi ranse on lo bi adeta adota ti ale ko ni second factory to je pe eni yi e gbe lati igba ti won gbe wa koda o ka wa ninu le re toto sile bayi ko san owo yi eleyi oni ko ise o ka ti je pe o nse lasan pelu idarapo mo awon ti won pin iwe ti ale ko ni factory ka kiri ni won jo nse irufe awon ka ba woni o se pe nigbati eleyi ba sele ohun ti o nwaye o na ni pe a o yo ero e ti a de pe ni counter ti a nlo yi to je pe nitori pe ti ohun elo ti ile ise yi ni gege bi ohun ti a ri gbo oni nigbati awon ti won pin iwe na osu kokan ohun ma saba gbe wa ti won ba gbe wa le na ni osu kan o fi kan pe ti o ba ti de wa nje o ri pe a o ma mura ko to di ose meji fun pe a fo wa ni ose meji le ri osu kan ti a gbe iwe yi wa leyin ose meji nje ti e o ba da o fi kan pe ni akoko won wa lati wa se kini ki won wa inana ki won o ki won pa ina yin ero nbembe tan pe kon te ṣugbọn ti a ba ri pe dawo fi di akoko mero kan a ri pe nigba na ti won ba de ini ko tun si ebe nbe mo to je pe won yo ero yin tan pe kon te o di akoko ti eskari o na ti sisan ki won to da ero pada fun yin wa enu ati o se pataki eni ati o je oga gba ile ise ni ariwa ile wa sumela oruya kasunu o se ale fun eni kan pe ohun ti o se pataki ni pe nigba ti a ba ti gbe iwe ti na yi ka se bo la se kini ki a ma san te ba san akoko to yo fun pe koni si isoro fun wa o le je pe isoro miran be fun awon elu lati je ki won le ma se owo na ki wa ati mo pe ki duro ba nikan bi o se fe nje o kan pe eni yi a le gba ero kan eti o je pataki fun wa eti a na pe ni card prepay eleyi ti a ba gba awon office be iwon ba o je bi card kan ni amara tanki si to je pe akoko ogupo ko mejo le ra te ba ki si to ba je pe ojo ka osoro se ni eyin ojo kan yi a ri pe ina e oni tana o ti ojo ti e to re owo mi ti e ba fi sinu ni ki ile eto wa oni ti e ba fe be boya eto un o je nira fun yin a le gbe igbese yi ki a se ti apa keji yi ninu re ti e ba fe awon ti won ti ni eti ati nlo tele tele a le pada ka de odo ti a eti mo nlo yi o je nira fun mo fe ki n paro re to je pe o fun mi ni eti a lo ni lolo yi o ni pelu apo meji o le po meri di ni ogu ti e ba ti san a ri pe pelu iwe idanimo yi ti a nese pe ni CP ti a ti gbe wa koda le sekese won wa se fun yi ko je inira fun je gbogbo nkan wonyi lati je ki isoro ki o le dekun je o pe ni ojo ti o ni ohun ti o je isoro ti a n ba pade ninu eto naa niyen ninu itesiwaju je gbogbo aye la mo pe ona ti o kuro ni ibi aye orita meta ti n se Matthew Kiriku filo ni ibi aye ti Ibekutukumanga o je ni orun bayi koda ki awon yen to gbabe o je ohun ka to je pe gbogbo re wa ninu okunkun o fi kan to je pe nile ise won bi awon papa o ye ki a se iwadi lara enikan lati kini o ti je ero kan awon ti won lo ona na opo laari won koda mo ni o je ona kan ti o buruju to je pe nibe ti ago mejo orun ba ti lu bayi ti o ba je okore o ba ni aya o ni o le gba be ni orun la nitori pe awon iwa ti ko ye o ma saba se to je pe awon elumiran won duro ni awon eba orin to je pe won le gba machine abi ki won gba ohun kan ti iwo ni dani won gba ni owo ojo nkan ti o nje isoro nje opo laari mo awon ni zenja bele ma so pe nigbati le ba suba yi eni ti awon gbe leyin won ki fe gba ona na to pe won le gba ona mira ki won fi gbe won pada lo sinu ile won je lojo tuni won ke si awon lase orisise ile nje ajele ile ilu paraku lati wa o kan se si o tun se pataki pe nigbati won ba gbo oran ti ni oje ti won ba fi awon ina na si ki won si wa awon kan to pe lati ma se dabo fun ona yi nitori pe o ti be nbe tele ṣugbọn awon kan to je pe nipa awon iwa buburu awon iwa isikuse to je pe nigbati a fi awon ina won yi si won yo gbogbo awon ohun ina na ti o fi mu je ki awon ki won rira loru kini ete wo olorun papa yo gba like awon ina buburu bayi bẹ́ẹ̀gẹ́ni mo sọ fún yín pé nínú iléèwé gíga tí a nàpè ní college ti tẹ̀rí lọ́hùn-ún àrí pé ó jẹ́ fún bọ́ọ̀bù ìwọlé tí a bẹ̀rẹ̀ yìí kí ni àwọn ìṣòro àwọn wàhálà tí wọ́n bá pàdé jẹun tó jẹ́ igbákejì olùdarí iléèwé náà tí a nàpè ní sansọ ó ti ṣe àlàyé gẹ́gẹ́ bí àwọn ìṣòro tí wọ́n bá pàdé ó sọ pé ní àkókò yìí iṣẹ́ náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní tòótọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn kan ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n ohun tí ó ṣe pàtàkì ni pé àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba nítorí pé ohun tí ó yẹ wọ́n ṣe ní ọ̀nà tí ó tọ́ pàtàkì ní ọdún tí ó kọjá wọn kọ́
awon yara yara meri fun awon sugbon ko ti to na ti won ba tun le se be na lo nitori pe opo ni awon isoro ti awon ba pade ki ile ra kule fulani iwaju je ni ojo ti oni won toro lowo awon to je pe awon ti mira to je pe won je oninu re lati fi se ra lowo je won bere pe ti a ba le se lati ko yara fun ki awon mo ki won le ko eko bi start bi ti be ke no so pe ele tin se anywa candidate azana yi nje ya so fun pe ni ojo ti na amu wa ni iwaju ile ejo tin boyu to wi fi ara gbo ara temre lo re se ni pe to ara ji kinu to se lo na ni pe ati gbe ara na le ikokan igbimo ti o se iwadi lori gege mi kana se sele nje le yin ti igbimo yi sise re tan lati igba na won kan fi sinu mi lewo nje eni ti o je agbojo re abubakar bafara pe ori ko ye ori pe ori be idi re ni o ngbe iwe lati fi rashe pe o n toro pe ki a fun ni ominira ko wa ninu ile nigbati eto idajo yo bere yo tun pada wa ṣugbọn a ri pe ni ọjọ ti ana awọn adajọ wọn ni ko le sese nitori pe awọn wo le fun ni ominira ki o wo inu ile re lo lati so pe nigbati idajo bere ki o tun pada wa nje o kan pe ojo kan ti enu ati se abubakar bafara pe o se alaye fun wa bega ninu itesiwaju e ma binu mo so ko ni adugbo albarika lohun isoro kan ni ba won ara ilu hawa ara adugbo yi kinu ti nsele mo la ni pe ori ki ile ijosi kan ti o nbe ni eba ilewe akobere ti nse ecole primaire ti albarika to je pe ile aduwa yi kodà ati mo irufe iru awon ile aduwa won yi to je pe to satoru kodà ara kokwa leyin ti awon yan so ko ye ko ye nkan to je pe ko ti ti ise ko itoju wa la ni awon ko ya ki adebe kodà nigba ti ade awori kora ijo ilu awon adura won kan ke so tun so si afikan pe gbogbo awon ti won be ni eba ile josin yi mo ki le ri anfani pataki o bere ni agumejo orun mejo agu ari pe ile o ti suru to pe mena adura n bere ni gbogbo ojo ni ki se ojo kan ti a fi si si mi o si nbe pe ni gbogbo ojo awon ti won be ni adugbo na o nje nira fun arabi kan te so re pe ya kan be to pe oni aru eti ale pe tension oni kodà bi e ba wo bayi kodà iya yi ninu isoro ni gbogbo igba to je pe ka ma lulu bo je pe ki a ma ko ri go je pe ki a ma gba adura lotun losi o fi ka pe o je nkan ti nje inira fun ninu re nje a ri pe adigba te wona de be kodà ba won ti won ti nkunrin ti won lulu ti won gba adura eleyi olorun kan ni anke pe yi nje ki olorun mu en tin sin yi nje ni ojo tuni awon adugbo na ni ojo tuni opo laare omo ilewe ti won ni ayika ile ijosi yi kodà mo ko re lati fi gba ko eko bi o se ni gbugba ti won ba so pe awon fe gbe iwe bayi kodà awon ori lori si se awon igbe lotun losi to je pe awon elo ti won lo yi kodà won ki re orun re sile kodà won kan gbanri won re soke ni o si je pe awon fi kan be fun ile bayi pe alati tele awon kan woyi gbugbo kan yi o je isoro fun yen ojo tuni won ke si ajele lo paraku lati gbe igbese nitori pe ilo si waju awon mo ni afẹ bẹẹ ni a ti fẹ adura pọpọ ṣugbọn ni mo ba ni a gbọdọ ṣe ohun ti o jẹ adura ki a le jẹ ko le jẹ anfani nitori pe awọn ọmọ lati kọ iwe ti awa kọ iwe adura ko le ṣe iwe ki ọgba iwe ki fi si awọn ọmọ ni agbari njẹ ni akoko iwọn rọ ajẹlẹ lu paraku lati gbere wa nkan ṣe si ohun ti n ṣẹlẹ ni adugbo albarika pataki ni ẹgba ile ẹkọ akọbẹrẹ ti n ṣe app albarika bẹẹ kí ni mo sọ fún yín pé nípa ti àwọn ayẹyẹ ti ohun ti ṣe ti oru àti egungun ni ìhà atlantiki jẹ ẹni tó jẹ gómìnà ìpínlẹ yìí Rafael Akotejo o ti gbe ase kan jade ase ni lati so pe lati igba yi lo je a o tun gbodo se oro abi egungun ni agbugbe yi mo ohun ti o de ni pe a ri pe opo ninu awon ayewon yi ti o ba saba se iku o mo ngoye awon yan ku ninu re o mi ran be to je pe won ko tun si ko si ibo wa ni ko si ona pato kan to je pe enikokan to ba dide bayi o na papa o da ti se ko si enikan to je pe o le ni ase pe eni bayi ni bi kan ba sele ti a le sumo ni fun ke eni kokan nitori pe a fe pe ohun to je a fe ayina ki a di mbi to nje ni re ni eni yi o gbe ase jade lati fun gbogbo awon ajele ti won be ni ibi ti ohun dari lati je ki won gbe igbese pe ki won joko ki won jiroro bawo ni a se le se to je pe ti won ba fe se ki se pe o ko sugbon igbese bi a se se lojo kan to je pe o ti tapa si ofin tori pe nigba ta ba se irufe nkan ba nkan ti o je nkan ayeye nkan asewa ko je pe iku ni ki o ma sele ojo kan ti o buru abi ki ijako ma waye na ari araba ojo kan ti ko dara tebi oro ti ari gbo lati odo gomina ti se Rafael Akotejo.
Uwe chibu wa msufu ipiru ya teo san yiku ni juba ilo. Unti yoshe kwa takila soro ni pa eto ina marmana. Gege bi ya wonka ti wongba ina. Ti wong san wore bi egberu michi eni ani. Ipari odo egba olume dogbon ti okoja to ekwe wongku. Nigba nani ogagba ilo se yi. Eno ati nse sumela uru ya kasunu. Uwe ibi se la to ekwe ugure. Oye ki amudo kwe osi funwa ni opan bi asile se to ekwe uje ajo funwa. Awa soro ni pa ni adugu alwarika. Ni biti le josika to ekwe kufunwa mwa aradugula ni anfani.

0: Yo, Borbirio, Subana. Ria Sifima, Wimba Director, Kangake, Raul Steve, Gunuko, Nyanana Kamedam Fefetiladiga, Nyakima, Kabunos Fefetiladi, Nukaiba Gobziri no Sena. Minti Waranka in Kasidede, Yanateke, Guru, Hinzabo, Dea Dripene, Tosuba. Ankome, Silo Dimikulpei, Bama Nokweko, Gunu, Guna, Congre, Kandigana, Yanumbakwe, and Wimfetila, Yanu Iba Dobuna, no se, Tamatamabu.
1: Nyenze otro konoruka no moroboro fefe tilo kai bakwe na no se ozirio no silayo un kumo beri kan na nia zakam bate nyeno batro ki na kongrena manin bate nyeno kandiganna nasara girudu bin kan na waranka ki nido awon handu iganteo awon gibri waranka ki nidunte an kome hine nyena basawanna yedi sabu gannano imam central de touru gibril suleiman sila saraki sila parakone edona Adamu Idrisu Sila, kwa kuzimine nkante wini harkusu, Mumuni Aminu Sila, kanyeno Imam Central ni mangingire doa kamena. Mbaya kaki, ibabe, Imam Central do yara kene, Isa Muhammadu Awali, Fafana Sila, unizini, na untutuo bongo. Alfa Isa Aku Sila, nyebara Imam, Moske Central, Arafat 2 doa kame. Kulpa yu hizi ni bongo. Marigante nadu kaborfu uka isu ni kan kulpa yu mao kabu goido. Ndika diri kwa yaba kumobiri gonu me kasi la dimi kulpa yu nang pasyo nang gorokasiniyo. Zapara kune edono nanunkiniyo. Kumo gonu kambate me batiru uki na kongre. Kandigan na nyeno mfiso ankome batiru andu iganteo awin gibiri waranka ki nidunte. Deya namekino boron gonu kusi la dimi kulpa yu kena kandigan na kuna. Ankome batiru andu igante awin gibiri waranka ki nidunte. Kweo Odo kame zakpeyo nakayo photo inka 2000 francs CFA yino no babana nguna no nyin la sabu nyina no rezebu kimi nafo silo bakire han deno gunani opwe meteno bayinkate fo lambo no bayinkanke borusinte yino Mohamed Raimi Sila para kone edona a fo lamba yino 0197 58 32 10 Borinkante nyeno Isa Mujibu Sila zaapara kunedo anwinfo lamba yeno 0197 98 84 12 Borinzante makagara ima wirodo kame nyebo amogonu nyeno Ali Salifufuse natu wonko Sila ikino se Borinzante nyeno Iya Ali Salifufuse natu wonko Sila nyemwinfo lamba yeno 01 96 89 06 77 mina gonu kal kawaliza nanoyo an komen inedi ka baso na batron du iganteo awun gibri waranka ki ni dunte za sos ba guri do na minti waranza no kano na niya za kano bakwe yino na norbana ki makube tu le manda fume sa za ni ndono sos ba guri do na minti waranza di no ba de paza no ba bisana kandi ngonu ko ba me ware ba me makoka ri ka ma no tamma sa di mabe wo kan gonu ko kwe silon ku modi kan bate kandi ganna mun ku mobi di kongre ayin kate e kahima
2: fefeti la di nukaiba uruziri nose na kuki narkusu inna huyu bama no kwe kogonu wakina kaiba kwe na nose fefeti loka kwe kogonu irika meokuna uziri unu babu kweyo marigante kwenye naruka aja vodu uka mbara aja ona yengonu toru uni haraka wanu wanyoga marigante naruka dahumeo kangonu toru uni haraka wanu wanyoga mungi bera dikaye gonu kukina ipada bene ibe na kosegisi nasara girurubinka na waranka ki nido andu iyente anwin gibri weki ni fonte boinko ganna ibradi ngonu kuga abe shere indo khamme nyemine toru win haraka wanu wanyu naruka babu kweyo inwin borbi babu kweyo na ukan kim borum babu na turi kosiyo na turi lenyo no yakwe ko gonu akuna naniya zame kadir kwe baba kweyo di kam bara borbi babu kweyo na turi kosiyo na turi lenyo safari kweyo kan gonu i borgu alburi atakura naruka donga kumobiri kwe ko gonu kambate kumodi amfani tutuma ka kwe ko gona ga aima ba me kulpa mo gonu ni kan gonu haraka diga kora kuna ero bi ne yinun fiso amfani tutuma yana kwe ko gonu kumodi ga ne ya ni kan be kan gonu haraka diga na ba ogoro kanaka igbara di kai gonu ko kinna ipada bene igbara no ka gomnan si gonu ku ga be sharia indo khamme ba kwe onun kwe ko barayo nye toru win haraka wanu wanu kawi kina vudu awin haraka ga nkinko gonu kweni nye nkimburu mbabu naruka turi kosyo na turi lenyo naruka win igberao na kumuwa kangu bamba siriani liyangu bamba bi wuka nkweko gonu igbera diga wuka mbara babu kweyo ukan gonu safari kweyo ga ukan bara safari kweyo ye ka sharia ki mun babo do kan me nkin ka gana e ka hima kana ki ukan kin ko burun kwirilo kadu ko ye wan wan yo tenna domin wi igberadi naru ka vudu wi har kan wan wan yo ohun e o kulpai ne ya der kweba wi igberadi ka ki na ipada bene borgune kumori kan basiria ni ngunania para kune kame mun biro ma bon ko segisi de ya nye di sabu ganano goba igberadi ka ki na ipada bene an wo kan bo gonu awin biro region no ne kame man ko segisi ka mun para kune do yin goba meza ya te biro dan ko gwete naruka biro biri ka gonu ibene ganno akuna de yan gonu ko ba me kulpeke no kano bara babu kweyudi vodun haraka wan wan yodo kameno mariganten kano kano kimburum babu naturi kosu naturi lenyo ngonu ko no kulpeikena na borfafiso mfani ka kwe ko gona aga musu babu fama goro kanaka kumobiri di kambate para kune dona de ya dino go kani tilafona tilafono ba koto no mun fotokopi no mun heutila kayo kina jugement sécurisé na ankante fotokopi 4 CIP anzante yeno kae judiciaire ka kin ko gwete sadi photo dante aye fond blanc onye de bon koto kite ne za da ka kokwe nyina banam tilawanu anu kaima za bagio matenose attestation de travail matenose de fona genose no ka koba hayo no ben ka fol lambo ke wa gana ya sada in kano kul pay amfani fefe tiladi nukai ba gobzeri no sena
0: ninti waran kacin ni gurede nyina ta ke goro hinza bon ifo yon tobame kul pay ga in yekte fefe tiloga kwene kasima na silayo de irkwe na ito suba ankome kabaso na baturi khandu iganteo anwenjibri waranka kini idunte. Mwen kumuri kamba kwete kandigana mwen kongredi di angonu ku siladimi kulpeike weboro harboro kukia narkusu. Zakwaraku no kano dina niya zakano bakwe kandidini liya kima kwe za suba su suba guru idu na minti waranza tule manda fume. Ya tule manda fume za ni ndo kifo sila dimi kulpa ima bisa kakwe kandigana kweyo naka yu foto inkatiki nyeno noba bana ya inadia tule manda fume nogo beko nyeno alizakebu geredi kifo ya mwin harkusu wanu wanyo mwin izini mbongo za imam central de Tour Jibril Suleiman na sila mwin izini sariki sila bonza kwara kuna mwin izini bomba ya kaki ibabe alagi adamu idrisu sila kwara kuzi mwin inkante mwin harkusu mwin izini Mumuni Aminu Sila, Imam Central de Nimam, Abon Wizin Marigante Naruka, Ibabe, Imwalfa, Imam Central de Yara Kene, Isa Muhammad Awal Fafana Sila, Mkulpe Wizini, Marigante Kwene Naruka Alfa Isa Kusila, Kanyebara Imam Central Ara, Imam Central Arafat Dodo Kamena. Nea Borkinu Isuini Kan Kulpe Ima Aukabugoido, Nkinyo Foyo Antogina Sila Dimi Kulpe Iga, Weborono Harborono Kukene no Harukusuni Kandebara Sila. Yengu nania unyado kameno babedo kameno ne ya kumodi badikere sawara biri kambate badikere mara manyenzitere domo kongrena kutonu nyeno mba teno ju maninki mba teno nyeno kandigana iya kaki kandigana no mba te iya kaki kandigana suba ankome baturu handu iganteo awenjibri waranka kini dunte lea ukakiru ngu nania makwe kuyo nakao foto inkatiki nyeno mba bana Deya no bine ma woka se no ba mani sadu nordi no sadu inika kwe mandodo kandi gannadi deya de asawa no seni na ukunsi wanu anyoza kano bine ka kwe bani ka ikte bani deya borusinte kano bine ka mani debino norusa ma ase nyeno Muhammad Raimi Sila za para kunye mwifu lama nyeno 01-97-58-32-10 hawa bine boru inkante nyeno Isa Mugibu Sila Zakwara kunye mwifu lamba nyeno 0-97-98-84-12 Ful lamba alahali Mwifu lamba na aburu kwente nyeno inya Kanga ke ali salifu fuse natu wako sila Zakwara ku Webaru mba yin kagana za ado Nye mwifu lamba nyeno 0-96-89-06-77 Deya kima kubi Suba su, suba, suba, nkome, guru, idu, namiti, waranza. Tu le manda fume, zani do, noba, depaza. Igo nuko mware, ukwe bani kaka bani. Nyetrebine, kongre di kano, ukwe te okandi gana, wate, harima kansu makani, laka di kano, bon, fefe, tiladi. Nuka iba, bon, gubuziri, non, sena. Minti waranka, hainka sinye na atake guru, hinza, bon, fefe, tila, kuhu gana, nyego.
1: Ninzo troko noruka no moroboru bama no kiko gonu ifo yon tono kulpeiga. Fefe tilo kaiba kwen nanose o kanoza feri birio kangake sunking. Feri na ka kuran jina wanwan yo ka wenu in haske nyena gonu ko gwete na nyena gonu ko nera. Idia biti beni la sabo beni ifu yo lo khame. Igbe doyo makin kuranza maki kuran domu gwesu in kate nye di beni na. Naduka feri o kao kina sunking. Akanose no ba dofo kini naduka zari. No bogu na korano la karikan yobon gbeji no kan badan no se wenu win aske nyina bogu etenna fuyo kunano bugo kunano iwin kankara fuyo ibakini kan recharge ordinateur obon mbaya kakaki iwin television naruka fu kuna win gbeji na wanu wanu kai bakin lo la karikan yobon bugu win gina wanu wanu ka de korano ngonu ko gbe etenna na koran de ka wenu aske na bogu etenna biti beni la sawu beni la karikan yo abogon i kulpaisen de nan win gbeji na kina on plus max gbegina ona kan badan ise ampul taki nyana bogwe tenna ampul krikiona bine kan bakin ko jeewno gbegina fonwan yo goro kan baya kadandam irise photozonfo nyino ide babana kifo dina photozonfo di bana gbegina o kulpe mba danse courant win noen wanwan kulpe abeni na makina koranza asute naruka sunking de mine suini ka photozonfo di bana kefalon koni ibakini gibriye kulpe photofon nazimne ndala we taki 1700 nyino iba kimbana gibriye kulpay saade semaine kulpay de na photophone nazim ne ndala wita kidi bana ale maki gibriye weyi ale kakwe na 70 semaine i beni nori kulpay banona idi anaruka gbegino de kamba danse ibaini iwin television kai kinki na 24 pouces 32 pouces aubine 43 pouces ibakini kalona kweni na fungina nampol wanwanio de goba kwena ngabite de mani nanda baya kayore ise sada ya kagabite zai kahima mine gonu ko furu iga mungbegina dizan noru ya gbegina ogonu kan badanse wenu aske no bine courant de bogbetena sari mbugu mungbegina wanu wanu kan goba aleka kwena yeyo bugule kawki na climatiseur mbain kalu fuwin gbegina wanu wanu ingin berberio mbain kalu na un courant odi kan badanse baya kakaki yukai gonna pompe o harili ankinka kama ni bonro ankina ri makaru bonro sari badofo haribo ogoni seno imolo lakari kanyo bon he ka mun kuran libate isu ni ka kulpay kabu goido nomi zan noru ya gbegino din ba dandanse sai bukata biyo antense ya uka kirum noru na bannaya ngunu ko mefru noga nguna mun gbegino kwene ampul inzawin di gibriye kulpay fotofawaran kasi nyano bakin ya dibana ale makoy beni 900 francs par semaine nyano bakin bana ale mabeni ampul inzawin di bon mba lono ale kafara na un feri kawkin na sun king din danose kabeni anaki manon nan yao au ale girinka yambokula na noyo garantido akamena bwa wa garu no se ba no yofo ko iko gonu no gbe yino diga de no mani nanda ba han wa garu no se no sad bukata biyo ante walika waliza nanda me mun feri di kawo kinna sun king agono dari na moro na ruka dari mun komisaria awo bine no ben kan ke mun full lamba bon fala na kwe ko barayo 1108 yike no se mun full lamba di fala na kwe ko barayo nyano 1108 we yike nifo kono na yako naduka sun king badofo mobo gun na korano la karkano bon bukata biyo nyena kanu se ya fefe tiladi nukai ba gobzeri no sena
2: minti waranza kinin kadede nyena take goro hinza bon ije ka kinose kasimana kimi fefe tilodi zama kene ba mu fayil no imokwe do mi radio kere akulu payino radio ya na fefe tilo nyino radio kere agonu ko pinna mojine ozufara na iriyo di fefe tilo gonu okanna no bukata mabia iyo boy bukata mahin kabia indobu no se naruka fefetila ka kira ogana okana okano za seneser burum do fefetila ka iba kwe na no se kira okano za gbedo biri ka kin kula naruka in kuku un sarati wan wan yo amoru na iriyo ka wiki na seneser yo no ogana kai un labari fu ne yin gonu ko me furu ba me kul pay ga benenze we boro benenze ar boro ko ken naruka rukusu in kuku un sharia yo ai mai magana no sai lakar kano in kogun i kulpai sai kanaki in kintiki dali dia kutonu nasara girurbin kan na waran kaki ni do wandu igante amun jibru waran kaki nin kante sene ser burum
0: ngonu in kuku tutumaga yen ngonu kuburun famani yen ngonu kuburun noseni inadiba akbara kubon ifango ban na iriyo ngonu ko ifamani yen ngonu ko inoseni ni mwinsara tiandu kamoru na iriyo ezaya bina akiba mega tilasi bukuganu ngonu lele ganu ngonu ekashariya ki inidoka mema agana sada abara sokina ikulpeise inife lakriki urika ngonu kawi kinafutu kikuloyo ngana yo marigante naruka ekashariya ki ngana nyeri bongo abara ikulpeise sokina sene seru burum ngonu ko mefuru iga naruka mekine o nyo ngonu ko gweri teno mefo na polisi yo ukakiru nghamwa balinyi nsubo ba mahini mwinsharia wanu wanu ugana kamibatonga agana no wakati yo ngonu ko burum famani nye ngonu ko burum noseni nye ngonu ko burum babu babe makokari hini mwinsharia o ima agana o dana kani kanka kwe kam mtaga nsuba haru nomi polisi yo kiru kamibato ngano polisi yo kamibatonga no sade kasharia kinye nombate nse inife win lakriki urikan kwe ko gonu fe rouge da tonu aso kiboka ni boroma bisao o kibono makegina sari woka kiru ndoka mesubu gani tonu ni kiru mahini kabisa agonu za koko kwe yoga agonu za lele kwe yoga ikulpe magana ya sari anki ikulpe ise soki sene seru burum bine gonu kuo mefuru iga kwene zai gonu koko ga inwi kaskwe odi indam fulagasu unyo dina akiga tilasi indam woka ngonu lele oga ni senti de sekurite di ahima mbo madam zande gonu koko ga debine lele gano asina mo kankarafu mo borfoke debine manke mo tutuo asute ya kwene koko gano ngonu lele gano ngonu zure masu zuru katiki dali mo kwe moso moso bile mo alkari ya biri yokuna ini mwini sharia yo nuka ahimama gana mbile muga gana dina ya okulpa ite ni nge okulpa igonu kukubiona polisi naduka seneseru nka mesuba tonga almadi nka atiki dali heo kai kabu kabu fetrikolo saa dede wakati kene mwokwa kimarigemba ke antonu subugani mabisa agoni ikirega mbisa kifo mwajine mabe kamibatonga o india uka kirum beza ya te den nabor fogari na inisarati mbon bakwe kam inisaratiga de zaya bine undiwa ya kinka unu au bine mera lalo nye na kinkana de nkukari na seneser naruka polisi yo meki noka ngonu ko sama ise idia ngonu inifeyo ngonu hiniberioga nye yako ngonu kenoga nye ngonu ko ezaya te ya kwene radio fuyo labari fu wanwani yo makaji ya odo iza mnugwegina wanwani yo doka me ngonu ko seni zaya bayani ba mema be sad ba mema gana dumidi nka kam mwintaga asina asu beo inisabu gana nonki fefe tilo ima kabu ba mema ma asina boro fetrikolo inife mwin lakriki mo inza dina boro madiki fosa ni mwosa sa kozuru denzuru kifo kiro ngonu ni do bakwe kanga nimbine kanga ni bada adombe ite idia mumbate mwinka rumidi lele no kukuno matanga ate kwene dinkpena mwinkwe te odo sema norubana maduka mwinka rumidi ta inadia zure kangonu kote no demine sasa kangonu kote ngonu ko fetrikolo di ngonu ko sasa mabisa na nadinkwe kam aga sari de mwinkwe kodi demine karumidi haraka wanu wanu yo dame nyena aki sabu ngonu ko kwe kakate nani nadikan yebana ya sene seru borum naduka polis republiken ngonu ko mefuru ikulpe iga mekino oka nkise ima kulpe igana ya sada nki kulpe ise soki sari lakari kano ayinu ko gonu ikulpe ise inisaratia inikamoro na iriyo woka bine mbaka aki nsu gana nyodiki nyobine na burum famani ba me mama sai ba me magwe tena wakati marigeno defu tricolore da wing ikiri tonu wakati marigeno no bake sadi subugani matonu odukabisa sene seru burum ngonu ko ikulpe ikeo meki no kanki ima gana ya sada nki kulpe ise soki ni kanaka gana sene seru na polisi yo den kameka tonga bada adombite ikulpe ya baka medam sadi lakari kano inko gonu ikulpe ise mwagine kuwa inkate ikulpe ise sadi insarati amoru na iriyo fefe tila oka no za sene seru ibera berina kakire mwiro berina kwene kakin kule naruka inwi inkukodo kame lakari kano ma inko gonu insarati anuka moru na bame fefe tila di nuka ibago buziri no sena bere win fefe tila no onuko barawo bere banna win fofoyo siko sikona nyao kanga ake le kadi immaculé mocho azan hundi yindi sabu ganano fami mocho zakana na jase fami logbo mocho za bonu yale okanga ake ugonyo kinu za bame koveji na zayanado fami somase za bame koveji siko da haru kanga ake somase pie za siko ni winkoyo na agrokasin na pasio imprimerie express alali imprimerie express awon gbetiro kulpa ikan gonu parako nedo nyoyo ganan kayun labari fone yin gonu ko fu samma ba me kulpa ise basiyo nyenze kene nyenze beri bere yo kene yo koyo bere koyo kwene awen zeyo marigante naruka okanyo suini kabe kasiman na doniya wan wan ka ba me na tenyo se sadede ka afo makeke afo makewe afo makenya afo makewe nyari kanga ke lokadi immaculé mocho kazon hundi awin bere un donia e ka ba mete ipe magaro yin no bana ba me kulpeise ipe masuru ka ki okin hu san nasa no awin waroga okin ware banna kanam ipe mahinsa yo mo gonu ko ware zamari kulpei za o kan kwe sadede ka nyaji kanga ke lokadi immaculé mocho kazon hundi donia wan wan ka ba mete ni ka ki nyu be ba me kulpeise o inadi imprimerie express buru ki nyu so be fanyo ba ki za paraku nyu na kameza ba me kulpeise kwe ni za weboro harboro okene harkusu ipe magaro ino bana ba me se fefet ladi nuka iba go ziri no sena nyenze otro khonaro ka no moro buru i wakti ka kinni anaba za minti we kininka ya kinni se nduka dobu na inwi fagio de ina lefe ofiso no se za fwa inka inza kafe na ga waranka no ya beke sari de irkwe ba ulamba ofiso lamba di kano ofiso lefeka kwe sawa na inkari no se sadi mwario gara ni foyo kano ogo na okwena domi gibiri yo kira okwe binu na ima ima kira ginde inra imbine yo kiba ikwe ma inote irikulpa isa igu nuko mwario nuyo kabine yo gano bame kwe kogo ni ikwe matonton nuko kabine ahansina gano kwe kogo ni ikwe kira yinote ka oba baifa te borfosika abaini ka aha kwe no kametado anaki maki ikulpa ili wokan gobara makameza wokan suba makameza nye aduka goro ao kweno ka sudu sun abine su gibiri kweno kanye na agun na gabe kulpa ibon kweno kanye na akian riziki zemini kweno ka metedo nye akim koye uguna kweno kanye ukula naruka bame mwin bukata biyo kweno ka riziki nye na akin zemini kweno ka buyo bana nye na abaitura ni kweno ka kwenye eko tuko nye no obi kweno ka kwenye eka de borogo te tukutuko no batuma aba borohan peno ka metedo imbe de ide na gafara ware abain kai kosu ikino me abain kai kosu domi tubori kere akino inna allah gafuru rahim in tuba kada don be te nai la loka i donte sa de yoba nyema tutu irise mumba ka gari inori ka nteni anya ka bayani amate dubudubu borfoska ba ha ya no kwene illa lokan donte do ba ma kulpa yeti no borfoska ba ha kweno kanya akin kadara kulpa ite kadara kirege ko gonu de waqtiri to sara naru kanwaru abain ka kadara baru kweno ka metado isu ni ka be ka beni kweno ka bere bere kulpa nya akin te de erikwe irikwe kwe na mbame kulpe bukata bia igu nukuwa wale inwi siko ikwe maramate mkulpe isa inwi zen konyo ikwe mkulpe ibabu ikwe mkulpe isafari iyo bine na inwi zen ka igu nukuwa karukozo ikwe masuransu irikarani zamaka nkinla akareti inwi radio fratentio zawe boro haruboro kukye narukusu bukata bia uka bame gunukuwa ba ikwe di bukata bia bame se eka bame guzuru ila alodo wakame ikwe mbame kulpe morana zen konyo ikwe ma kulpa safari ikwe ma kulpa babu igonu ko mare o kan gonu ko zuriya o kegi ikwe ma ba me no zuriya albarikante ikoyo bine kan gonu ko kwe ke bugu kini nazari ikwe ma ki se borberi ikwe ma ki barani hino wahala ikwe ma moralina yin ka gonu ko salama iriga inna hoyo nyenze yin di asona ni labani saka ike gide 044 70 44 44 minti wita ki nifo nyena atake guru hinza bon nyenze ka gon ko salama iga inna hoyo nyenze allo nyenze allo
3: salam alaykum
0: wa alaykum salam sayidino
3: to muga bini ko
0: mata suri narzuma
3: to ni tawi tago
0: ami ami ami ami ami ami sayidi ami
3: Amin.
0: A sinti kaki idi ababori bari tandari ikwa na mbori kulpa ise o zama kulpa ifo ise akiden suna.

ko ko baro no bari tandari awin le fe idi ababori o inyenze ipasi isa le o bayi ki saidi musa zazazira lambaka fiso le fe ka pe so na ipo manan bori ikul pese idi ababori ipo manan ya

Mero bisi bo beka swata ki beba kakiro barabara soni kwa lako ni neno buduwa mininya na kobe galia. Anwa tombiri bane be pieru ba. Aja vodun biragia kasirema daome gibu. Tobe ibwete basoka upad bine. Pem biro ye inye bala naba ishi ya mesuru ibasoka juye. Winson wakuratia wondala iluka yindado wakatia ini yabaram nabai shui mbo ikuangia ye abakpe makara difrate mtfm minipu kabe zama nosia mabaram nababe zama nomo ba zama nomo bewe basa ba bepieru be behendi mambiragia bawa ye unwana soso ba duwa so mbira bara na bakasu bewe basa behem barote migi alibori donga atakura gibu Pulusum bango suwe bale mbakura nabu meno gisongkulu sinami nime noge bako gisina burabura ntora bala yaba ne ba zaman no siyamo tu be bube la na bu dando ke bu meno ge na wabahem bala kumaru ge so yupad bene kibu ba wama iye igwera amite guvendema yela na yaya yama kimbe bwa mi basa vodun pieru ba basa tongi shukubu weko bakunwa so bibarara ni ban wesu mo banka se wa vodun so bren ban yiki bibarara ma ni ban nyak nyak nu mo katon nyem ban yiki bibarara bara ni bugwaski anu ko butombungwe mwiri yiba kpuru bren ban yiki behendi ma yiba ki uwuswa da to mena baki ben yibete ipad bene kibe bakanamo burana bu biro ga ko suami be barte mini behem parku maroki so yem sababu sona bane bu zama nosia to kina biro e yesu be bara na ba wona roge poko ke dawa de ba girmo ba ekpro poko la na bu dandu ke behem barte mini me poko la na bu ka yesu sinami be ekpro be ba sa tonkibu basa de mambiragia bansa be bara wesuko yem wesu mpiero be vodungi ban minsha yen tombo yabane so zaman no siami mabara na bakimu be wono ge na waya ba sharia yi sare ba ma yi bane kara na abe wam martirelu atentia andabi asiani patia nenuma bi bare so jugement sécurisé mina basuka to martirelami Gen biro pa ma wan kati CIP gen ti pa ambe neni. Nga ben biro ni to kazi judisye kabara debu ye mwen. Siri ko yiro miya bara, siri diro miya bara ye mwen. Sa me so yason rumo yason dede sa ni so ya kaka da. Amen biro para foto miya mi to de doba yiro saka yansan pi kaka wunka. Ye lo gya ik pa yan teri pa sasa pa da beri mi pa mwen orge pa kada. To amekwa sarame sora unaona yibi obi bara na bakankara so ndamba duke na gari mo mini biwa ma kibu bikia kwabu bi no sia madera nkira de meneni 01 97 75 95 mena katari yiro sewe 01 96 66 22 71 natwa minem Ita sewe 01 64 51 27 81 Mena melobisi neki katari anasa pa unangeni pa yukanun didi lukwa yudela pa abulon shon temen ka ima wan Inwa men teta baka ya nanembe no si abuma mekile Tuwa mbogaba ami bala na babe inyino kasu Inyino koya bawi kasu ton kuro Unsa ton kuro wira yina ko gison kuro unte yinye bura bura ntona uwea baki. Unso rupere wi kuro wi uton kuro yina ko poton dro yina ko uye kare chanyi bura bura ntona uwea babi kasu uwe ko kare koma somote unte ki unnamo unte esirumo unmasini sina untola mini untema unsiwa bansiari. To ba mia bagirwa mi ko be wani un be waya de de ri ba suka lo mo no mi me bem ya bote ba suka de po mi ye so ay na ite me da silva mbira gya to bira iba sora baki nyiro un mwa to
ba sa onwa mi baneto yoko de manyiro wa de de lomisho yoko mande bubi son roswa banema kwasiati boko kobi kwasiati tabere motashino mo menani yebani su zamano sia para kumaro ke sora mi kan krason dambani itaro ya 01 43 12 64 96 yakombe dieryo yakoyi chukuya ilo sewe 01 96 39 43 16 zani libara naba wunano geki damo gasari boko kon kankraton damba dinasiami buni choku dinasia walomi buni choku sami so wunano ge bambi kwa demen ka weni bube nuri se fima agibo wuro naba hirusi baka para kuna para kote bama kanami bawa ma batombo yisa tiro rumure ntoro abebe si mwa baki mo da mo ga sari ka be pe anaya a na a kien buren agete un puso rumbira agia dime na girmo angirmo kuma me bebara yiri kisi ni bra no son ni mi to bebara duron ba teme teme buri kana bu yuri yuri yengali da mo ga sari abiko kari ko bana web tv mwa ma televizion wa ibi buko be so sir kwa radio ma wa mindi ya dankarimo maika no momi na kabe para kote gari ya me iko kai ko mai nami ma bulu ko ba no ba ita so sen ka yukan ko ba no ba yiru gari ban ko ga kia wo yiru gari mo garan kenyi wa ban zama gan zama mara ituba bo be yin satiro muri kan kra so ndamba we inkin bi ya ma kira bu be so 01 44 21 Wiamira ba kwe mamine buka zama tobili bane mbose ili mochombo selu kana inka portnovo jia jira ya jase gya yesa lugbo mochombo selu bonungia be bose gira gira bose te baka ye agonyo chenu ne bame ko veji gya senka ma za ina dogia girari to pose turi somase e bame ko fedi gia to kasirema wi gori wintro drowi somase pierre kasimim pipu kama imprimerie yentombo pro chem barako marukiso dira bakpe ma ka radio fraternité fm ni bukabe zama tobiri busiera demi wi kwa wi baratori salame begiwi gabasuka salame begiwi gabasuka sisu gabasuka tio gabasuka nikro we gabasuka gabun doani wami to tio wi kama sire bibu pro chem biramila ba mina bare ba zama tobra ba sera takite be sunsi sera me begiwi wa na ka kusoro shukuru gura be ba ka dia gonu na ba ka yewu nuna ba be nyire suuka ba be kai dorika se ka jison toro girali be pro ma ba ka ma ba ka bwanto bare ba ka kwa ikpuro bare ba be tobra ba sera kusoro tora bia ti kosio ben die te bi bokuro pierre somase to jete bi bia utirite don to kyo kyo mure buzama to bi pa busiera inwame para kotenti tamaka yara ni nane mbe no sia bo ma mekire unsere urama yiti mbira gya na kogira nyata mu na kode iban ndo sa swada ki agira e swada ki

0: Yes. Imam Udini.
1: Mero bisibu truka tontone ki busaru ko bo pai kaure ba bekuru ika miwa ika sunswa da ki ga tempu si yero teniso bekuru sa mena satora sa siara imera yasa be yasan si ba mero ya swa ba sukmo azoli yuka ton kwemi bi ba mo wonye du yiru sarenji nka da ngotena o yuka ben somburu seru ta ko benentemo saka sa bara ga tempu si o ka bebe ba akawari mo bara bisuku si pa obe nyeruso nyeruso sia mankere gai yengwene buna bugere yasa arwasi kamundia be bakibu soma swami mesunduko kabe girari yenswa so sakura me boy kontemo saka san soma yera sumene kabe azoli gibe saka yen soma do guswao amera yenswa so sakia yasa sakiru subete kwa yenswa so basaga tempu siobe basasa mena basa meno ge so gison migia so go basa nda kare wosia yera yasa gai tempu si oyeni ni akawari kazoli gibu dederuma katura basan gani sara gere basan radio baso supensu ga wa baya koha be arwasi ka wandia be azoli gibu baso maswa ne akibatu uruyari kama nengi sakagunu girunduro ukasan radio fm no sinagi nengi natora
2: bhaga yukai demi ayirwa gison yukani suku faiji asugo ma demi gun demi ayirwa behan besiwo bi ahgo toto go te be go hunso bansan be so be so te ba mami ta gan ko hesia amera bi so sa ni giandi we wahabu turare radio niki unsu ti dirabe yem biru so amamera dayo do be so ko sedo abudu suti swa gaten pu heyirindi mo pa agia pa so ko ibrahima bani aledo Yembiruso kalembiragia boyisoko akisira ben amid basi fm ami mena sanu sanu biabgo hungira ho wasuka fae ko bo hunso basa be ke tempo ho ben so te ba mama mi ba ko hesia

0: Na siara saka kunu birun dro amera suka gina bisa saki rugia sa azolin gaimo bega tempusio be za won itaga me won inendi yera ba kawari mo ka azolie de yamero
1: gema kada son yiro kwa e kawari ka wa bemba ka bem na ba sokmo azoli
0: to bane azoli bayne azoli so bega tempusio be soko kana isun son bane azoli baga azoli bahugo pehutu wigun azoli nye onwan tenga tenoro bayasa ye amfani ba soko kana isun son we wahabu turare asun kurama yasa suti dera nikindi yenga tempusio yurasa soko kana asun son bane azoli basoko pasutu so
2: gema na siara bane azoli azoli ha beh bineting kunai yawa yaka bamiro sonmo mankiri awasi bomo wonye ni yurusari hinka wote na gira bin soma ka son so aso azoli mi so ya sonmo to azoli ya ka sonmo so ya de mene bambu hero ya ha de wiro bolu gabe ye bin babo bagati baso ko ben anna guru ne mene baso ko bank mondial ye be bolu gabe azoli ya behem bine tingira kwenye mbapu niswa ya wa ya sonromo biema wa awasika hondia ya mwenyendi yuru saimo ya kamote na gira biya ya sonromo
0: ya mwera sasi ya rawe bani alidu mwaya sunkura maazabu para aradio dirundi baso kumo bani ganse bani azwali bahugo kwa hutu baya sana ya mfani ba ya sana awasika hondia bambira kia
3: gima na zema atora beba kinyaba hensu dagi kubairi banyye gina azwali ka baranga mingya dagumbe via beba soga azoli kagirame son walon soa azoli kana kana benion arwasi ka hondia ba bia kana ku somi son biragia yigbenu kan bara wa biba arwasi somimo me yigbene behem benem gouvernement ka mena kada gurama kati buma payara bu payara yigupin ku gure ku soa gia e kun kupigu ko ke yilu gie ibro be bara wanwa to yin wodo na baga azoli na ba maga azoli na na tama ha gison arwasibe be ba ha baye won mo won yendo yirisari ko da won tera ma ade kia awwe mo ngo mame akia a yibamo taron tiru kambwe ba ma sipe ayemo ma da meri nso ma ki azoli ho soma wa andami bing biwa ma enso buru mo ba wa mi awon yi ha won emi an ko me kaki a azoli afani di arzoli kanawa ben bine mini arwasi biba mo won yen du seri ko da mu tera ko be nyaaro ka saro hondi yara mi lu sibu
0: ya mo rasa si ara won sedu abdu agan mo ka su hiba jiro en swaso
4: na gan mo ko sisi azoli ya san sombro so ade bene giba girwa ba ye pro girwa dama ye ko ma so si miso bene tem ba mero ga da kai buraga kwa ba da ga kwa ba ne ten sombro ka de ma se ake o ko hatire bakarumo to we wi akun tire rumo ba ba no bure ye ba de ma suno so mi ya si piu ga ga wa mi ya si ye ye ra ye re un ton pro ke o kwa ba ma ke o kwa antone ba he ne sombro a he ka won tire da eba da kare ko biba kiwo kwa piko gaba ma wa ba kiwo kwe gaba ma wa ba kiwo kwa se ma mbebe se ba mo to ye ba ka kinya sunu shomi bi batti ba wa ko ba iso ba kiwo kwa ba kiwo kwa piko me he ma mbebe se ba mo ba ra be bure ba ne shomru antire ga mo ka dani ye ba ka biura ba ne diditi sunu shomi ya wa sinya ka binu ka wendia we kenen bi ba mo ka no ka ita he ka mo tenandi bu be son bu be dira bu be bol gaba bu be son son si yenga ko ma pinsa bu no son son si an wenti gya mo ga ba ko ma ka nun dawa son yero ga mi asun o me amen biru ka ba nun ko iko si mo ye ba ka kia bu ka to me suwa ma ku de de ga turi sa me ade tura anti mo pa mi ro ka ba ba nun so wa mi a benete mbu shiguni bakwa baka azoli yara yara
1: to ya nasera nasera akiba amera ga tempuru ka azoli ba akonimo na kimbiga wa bansa be ga tempuru be nsoro no gina tori wa sawe kisira ben amindu mindi
5: to nasera gem yensa be sen ga tempuru som ya naki imam bikian de me to na tare nya ma bese be sate gari mo mi bese ba shoa sa sa azoli noni ye sangete pusini buso same un besen sona iki bigami nan tuba to samme sagwasi ya azolin barobu bin gankuba wusu so besan wusi so pro ma yesa kwa mini santuba besa sanye ndeme saka igrisi ne ma yiha kwa mienda meture ni maha haka iku to ndaba hetu eno mo besa mi santuba tilasi uwe ni asu mae tusi ya kabese mbano to mwa ukaya ukatubu wadiye ajole ya mo na kama besa nge dangiru bika besa nsoma bika idami watu sako ya ajole mbarobu gankuba na mwako ngiri nga idami
1: turari wa hawa naki ahonsu hiya yewe benda mida girwa ngwala
2: kima behe ya ajole nonizu saka wa behe ganti upuse ye ha behe sonro ye ha demi uwe girwa ya sagite isako saka saa ite ya kahunina mwaiko temenu sagite isako yesan da soko tusia yimbiru yinsa laba dudu ko yanwa azoli so ye behun ton ban tuwa mabo yeme ban suhi behem bogo so ko hu kwa kiana basa ma ka pare mu merin bira ge bro ma ka yin tun ko ye ha behen soro ye ma ko ha behen soro ade me be ba ha azoli mbukuro bu ah besan komin ba so ah za ba ka irun de bana de bana ban ko ka sama fai ko ngwene su susia da baro yi ba kana sanu yi ba mu buga zama fai ko behen wene sui toyara wato sui ga tempu se duge
1: eh wa haba ne behen wene ye toyara ira he toyare ka kmiya hunje se da son deme ire toyara mo matamu ba mai no mo
2: gema toyara wi na giro ye ha banna dim ha bane huda ba kasunda sanda tilasi yenda ba so ko kasunda sa yenda ba kasunda behen da ba run kobi yanso wasu duge wa zama you know ka barundodoka bannam katuru am bugo gere bangero katuru basuma tusia kabhem baru amfani yenwa labaru yenwa basama yino
1: ibrahim bani alitu tumra on
3: gema behbi azali ka goha su pin hinga bi sorumo mahna wa gihon bam binamini gogun kmanye azali ka wa benyo nanu king giremi bansu yihammo azalin so ha so kirigia ka manden turi bande hin sugumo azali azolin gadi kaden gaden pusiriba kabeba bon gbinemi kade muahehe gamam behbe ba suisan hain soaga inoni gaden pusirumi ademe bonu sugumo warewo e hanua gia igiri para ben gaden pusiro amara hukuku kugo ewaya bobe sun ido merio inda merio ya meri mi ba gawfu emi bobe sun ilfuba mi ha mabe bi bakin bu azoli hobe nya won mi ha be suri faye hadimo bengete mpuseruso azoli borgwina ho yegati geho azoli mikanwa pro bembene giramini baye nyeme azoli kanwa sonwe ha mo azoli ho natama ha baga behanyi ne bunsina ma faye dimo baye giri geho azoli kaka ha benyo benye besia
1: geba yene giba shusi egirwa yeso ye konsu hiera sagini sa ko yembirwa de ma azoli gibe ba kimma ton po ogwasi anki uton po bosua to tirasi be se ga tempo jo be se sa azolin somo bumi be se ba parani moisi to ade me parani we to go te terum ke tempo jo ba shokma radio community aso be ha ha be somo ni ba parani moisi ba ki mo ma ga bosua ni be ha sa ma da ba re tempo si nya soma ya ka simo edura sa sera sa no a ye girwa mena so da usua ye ha mte ki ho bigia de me be ba pro wimbu ba mo ami ura azolin ge to yare sakin ayi hun seda diya bembu ba nte awa hegomo unna garmo ma ka azolin baroga to o azolin non ken wa gison to ba me in pe ka so hima wi so ta wi himo ure so ga turwa ko pe hin seda so hi sedo konto de mamindi
4: gema behem wu ato ya wa si no ma lewi yin siru ri ayi me ne gina ba ma nta bi ya wa si ka wendi adabina sananga azolia ne ma simi baka ni ba gire gloji begia parce que moi j'ai des ized me machine bakani ya azoli gibaye para mo esiama me ba kinu ya wa sika wendia ba so awen wi ayen kirumo isate isa parate ko amigu migu bakura wa merio de me ne gibara ay giwa bane ba so maiki amen biru ya wa sibin dabinu ba so shokume wa sa ba so bunya bi ba gushon siara to bi wa machine bakani me ba so mo be wa kunna ma gonye mi
0: ya nwera wen bani alidu ye wi seru gerwa mwolo agan mo kasuhi
3: na mo pigo domi anwa sa ituhe mo asanwe ye hamo bari para yik azoli ga name biba swagina nadanawa nawa bendan mi ademe gwe petu bo nyaw yabaga turwa kan ha de gyate me humbadin pina yaramini buye e tin sun gariyage gwa yiren gariyage yirin gariyage kan ha ke me nanun sunwa beba azorin arufani di bai kwaro badammo he katura kaswa gabuna danda dabe mi nawa baswa bin gudu vigi baswa sawa bin yami ina be bigia muha baga kwame azori ka be numaka bi o mambe kitu badada ne un ne drogi ma won gima bi ne tone ga won gabuba mama won de me seru na egi wa zedi zedi gia ba he katen na ma yon husia mini subu gare ko gabe ba azori gi obu no
0: ya wara won be sangi wa habu ayin ga mu ga su hile
2: ko so he ni ha sira yina wa bi wa azori mbolu gabu wa membe kwasia gima behen nigigia bin wi ba su gon fon ba wi ya wa si bi go ba ren kabe Philippe wi oui. Ya sai ba parako ba awasi ba suka bane bunabu bunabu mumena sai bu son soa udo tietia ba ingara sa ko no onda kure gbi ka ha mo su mo komia mo ne wi kun kon wera mo su mo da yu se mo komia itase so gun ho isa ka me o pe o su ka kura ni de ma kabe Philippe ra ura no ba son romero su di alaka o mera utiromo un garumo mo unwa unwa ko biru twa ko ka so de ko tilase an waye nka wi azori da mi egun ma ka wi kini mo so mo kura mo da gyo awo un ma kon kin wura magifa gyo ya ka wi na wa me to un ma mera go yi me non saka bai ko se mo do mi go yi me non saka bai ko se mo mi so ma kon wa o isirumo ma mi so un ma kon ti deni mo o ka ti nene gi hon toro wi won ara kosa ne gintero yo no o ka hon faidi mi yeram
5: tor na sira gem ginan giba girwayem wala nan ko sosi na kimbe so yi sakare en komiso bane azori awasi bi ka wanda bi bi baraka di bi bati ba man di momen ka bi bati ba mara da tama san pe su gire su pe san pe su gire su pe ba saka giro men nan ko si da di na man yen ton kro bi nye we kene bi ma wi mi yen san si su so e bi ni su duiru yo meri mo na si da da ye pro azori ye ma bo lo gabe yen go be pro ba ko si amo yen sa ba dien ko bi ni ba ba na hotelery ni so kreye so yen ton ko na ma yen de me bi ba sa ta sawa bi ba gui sawa bi ba yan sawa ka atolin barka bi ba ti ba mara ba son hikati na ta ma ba dabi azoli san ba so gire san ko sa so gem ba wori kwa de me be san ti so ga mo no sura so ga be so kwa de me wi ni yen so sakramo sa manye azole boye ko heten kase bana ka gayi giba mi unnan ti son bibi baba son be sayin awasi bibi wonde bibi baba son yino no makom biro tura ban son ga mo ba gose ba ga mero un sobunu ba ben son ya tora ho gayi mbo higribu azole boye susi o ma yin won den ya sia na sera
2: yo yin wolo bi hamara azole gibu mi ya kin bi babu sekunu da bi mbu sekunu yuda be hem bibi ba bolugabe bu makwa merio ta bu saroza bi awasika wonde be wonye ndu Yerusalemu baga wote na igire yanko koro makwa me wonye bu sosi do mi kadda bi no andan ka wuro ma adi ma be ba wonye ndu Yerusalemu baga wote na igire ba kwa birutie ma he biruka gano ya nse wato giho abazo azole no yu be hanwaru gosia yu so asonsi me so kati nene sia adama anha bukro anha bi kwa no bi mbukro won ya nse eson hakanamo azo puna pa so bembu sikunu pa no so ba ban kura ma kon hun bolo gaba bu de bu meri bu so ba bu de mi za won yen Yerusalem bi won de ka won we ro girari ma yen biro bu bu so meri be hesa ga ten bu be hesa yomo bu ko be hen ton meri bu meri si bi won a bi bi bi wo esia do mi gison woni mo won tena ameri ton te mo ka zo limba ko un ye pa ko ma kon won tena ka no wa ko won weru o ko won weru ka no wo sonde yo ya hun gire yan gina nyore
4: to de mi ne giba giro ya sun gire ya nyore de ba mo ka no ka itandi baba man so won ka no ndi burama ba de ba ne he ka won tena won ka no ka itandi ka won tena ba won tena ma so ni burama de mi to me badabi bi ba kon ke o ku e ga ma ba ke o ku a ga ba man bi be simo yin biru ban ko na nyina ba wi man ba ke mo mashi ka yin kirmo o ma wi duke dabi no ba e bi ke mo de me
3: ne mi yi na mara azori ku ko un gi ga ti mi yiraga hamba azori kana dia arwasi ka honde gabo benyi hanwe to he ka tin banyam mahoba wa ka dia madin arwasi ka honde banwa bananu nyona hemo na azori gibu kana mo bude bube yaya temo we buko bi kwa mi foto gure na man kana bu mayesu himi kunpa no mayi ne honde be ka arwasi be bugo bi enwuno wa ita bube nma beya
1: sanga be han fa e rugo do be be sa ga tempo he ka azori son romo ma wuso awase bewa adime beba susi to baite mo ibe kanamo azole nsoma so aso konto de wami de ibrahim bani aledu
3: yiramo kon arwasi biga honde be kara buben laga yo chap buben laga yo sini ka azoli gibu bahin sunwa me biba we biba benyi hanwe biba nwe laka e kugu si azoli ka we mi bisibu be honde be be arwasi be be de kia ibenyi hanwe mi inki ito du so begi azolim barga di ben waro ho gariga sari
4: geba isamo soko ya wazika wendia be kana azolim biragia buku sika duke gabati bay bay sande si bay sika mo gabu mi ba ma nyoa azoli ya nyoro mi azoli ya nyoro ya azoli ya ngari buma nane ko me mawaka mawaka de da azoli ya bam seko timo dan duke o sabaka azolim kirumo buda meri ba sho kabem photo wipite ba shokumo CIP comme c'est moi Bouda Azoli Basho bandam bibiki o beba Azolim Meri Basho bandam bibiki o beba Azolim gawa na mo bo be yin siru
1: kisra ben so ko na wan migo ba mo a awasige ka wan jabe be yin hin wan ba ngina ben yin hin nda nu ba ba be kana
5: to na sirana tama I kombo kana yan sa ba mo bosiro de me he giren turendi Azoli ta sa wa son wa yirun soa to yen soa so yensa onda ka awasi bibasun swadaki beba mazamo okano ka itande ka yaka motena girari hekaten basun sima azoli yati yama bukasu azoli yama ati yaton pe suamo yenson anwa tem beba swata ara de me benda binu a de me yekpro awasi ka onda ro yabanka yedora mo ya hewe ne yansan de me dunia ya ndeme yansan mo me ya sesi ya moya do kokaiko ado merio ndeme ba igirwa ba tire kambo ile baba semwa anye monen ka kwa da ka won ka won siru won ama se pe mo ga kwa da be te ka bon ni so ma ay en pe pa ko no ma wa mi ka kwa da pa won siru won mi no na mo gonira dem
0: ya mara sa siara neng gibu be be ibeng giru deri ma ikya ina ikasun sagi tenin kwa akibatu oru yari saka gunu yirun duro besesa sankiru para beba mama besen sankite soni ibrahima bani alidu amera usun kura mami za radio buen paran radio dirun di basu gumo bani ngansi wisedu abudu umma biare ni wima unu kura mami sa suti suwa fm dae gyandia mesun wiwa habu turare ni samsua mo ya san suti dera gyandia mi mikintemo kawima kisira ben amid ya masan basi fm kalali gyandi yangwera bekuro sa siara sanu

0: na sera mira bisi beka sa de kebe baka kiro barabara so ni para kurugaru we mini na ko bete no sia CNSL gibu bila bak para ko te monsia bari yen san behendon wi so ay na ye ni mi ni nura so ni so ni mi de ben bakura kai so ruko ka so asan un bila gi awon so wa mi ye tombe bara na basina babushika ko to un bila gi so ba so ka septembre wi so yin da yiro won ra yiro ka yin da no bukati ay so so ma mini yira tombe bara babushika ben ko so asan un bila gi bako kayen soma ko beba so asan mbira gya bakura kan bi ka ibagiro yi woda girwa mengwe ni busisina bakura simi yengari ya baka kwe mamini busu zama bu bare su zama no sia bare so ina yeni mi do wiura nwami yen so aye ye wuru be ko su ma nwami yen gira ye asare donburu mi yen ti yan sona ma mengwe ni bukoko yen mengwe ni tombu koko bakura na bukamko yira CNSR gibo bala na ba gari ba zaman non si amon ma boko la da bo soma tole ba tombo somo buda kariko ka soa simbere keten bira to polisi ba boko ba wa polisi republicaine ba ya boko ba wa wono si so yabalin su zaman non si amini anada soa san mbira gya wora ba yiyi atakumo a banabalu nirwa akura ni ke ba shiba nuki susu ye sababu sora balen su be zama ino e balen su zama gari ino sia banaba turwa mi kati ma gira mi sha ina ye ni mi de don wi no son son bi to dete bako kai son ko dede we ko ra na onki o brisi ko bi nyiro kun ko ra do no fro kalo ndeko onti ya wa mi bi toron ye ban simo ba kire so balen sentir ga balen doke mi ya ye ba poro ngari be ba kun na ba doke so a san so pa de ma toron o win kankara so win sere yara ko un sa daki un ka gari bun ka to ku ma me ba toron du ka mo piri de ba ri kire ku ma ko kura kun yara ka mo ye ba poro be ba kura ra de bu kai son ko be ra ba ka ya mi bu be ko kai ko ya balen ba tombo so mo de win gira yi sa girmo mi ni ye sa son bebe bala rani sami so ina yeni mi don bani buyoro so asore buyoro gina patima sami ho so ataro don wi be sendi o mira asende miado aguntrani to wakala diba nangwa to bakwa ma wiru dori bakwa taru dori bakwa kona bakwa inga dori mena batombo nomo CNSL gibu batombo kanamo bugari no ya bu wi no win wi si son ma a swe so bangirwa yanka saka yanka ho bakora na babu sina sina bare manne bakora na bu yen gari bu gere gere o mi ba man bu kwara wolo yen yira bu kokoro bare ya hatoro o mi ko cha zama no siamo mena wira no wing wi si so na mo so asan mbira gya se nsa gibu bare ani e awona na yen ni na rakin ko me ba mnu mwa ma ba ton mwa me wi e bo hero mwa ya wenegi maba nu mwa a muna talu nyemi yawo yabane so zama so beba wan banfura kanu doke ni kade ba bin kankara so e banko boko soni bambor doke won ba yi yel kwa me ye boko ba ni bun share de yalwa shiru ye baka do bi unna mewo tombe bane so zama gari no sia bobe gari no kwa boka so ko so ayina ye ni mi I ko kariko I gai no kwa ika son ko bale ide behek pro sube gari no kwa huka son ko tukura ni se NSL gibu abi bale guwa kura ni ba witu sa wo menda ba ikulo ko kariko o gai no kwa huka son ko bawa abi tama duke deba radio so debe ha girwa mini zama nomo in wa miru bisube para kote tama kayera nane mbe no si ani mo ma me kire I do sa so da ki o biso gya ko ma me ne kire ba ne do el mo me da u do ni na be galia ni na ka be shaki to I do sa so da ki o pa sa ka si mo yo ka na ko ra wura ma ko ba no ba ni so me bi he di rin da ba ka ti
1: si ko e si ko is ba den na bais

0: Salam alaikum zama truku nonu moroburu nyanzi dindi chine mapehu zafka tente FM gano nou hangaru mitu eta chingu didi nye ateke guru ibu zanu mwene radio baki nido hompeso wano na arzuma na sarajiru inka na waranka chini idu awene handu igante mwene jibili waranka chini guno yugunu ina huyu na hanikurunu yuka deisinti ila baru yonu ching hangaru iga iba foyo heno sama nyanzo yose kasi manaka ina jibili hinka te amata mamansade iye kite na labari oka iba kwe na nyanze se hon wichiri o nya kwe chi labari sinte iba to imene lukuturu safarine rakwe yuka ili che farmasi kwe uhon kwe ko bara mwene hanunu labari nye di banano beza bifo sukuru sinti to mete asi imene e lutuyo sukuru msinti nagbe a labari go nedoka iba kwe na nyanze se de yunu zanindi iba kakwe tenri mwene sukuru berikari che seje mete asi mbonyo sinti na a labari go nedoka iba kwe na nyanze se labari nya di bana iri nduka ka to albarika ka mekani ndika me jibrisi kasima na adini kwe foyoka mboro njibri na hunwede bitani na bi yojeyu labari nya di bana iba ka to fitila do ka me di hunindi iri nka kwe to pene imene fitila gwedo sbe ho wichiro labari yonaka khaisa wama na kastero agbalaka wene kamendando iba marukano nomfiri jiu chefa kwenye foyu hino mato nyanzi ukrupa iga turuku na numoro bruno kano hanga gario iga labari sinteka iba kwenye nyanzi senye ya kwe chika hon kwe kubara hanufono anduka kwe kubaro iwene woyu kachuru safari nera imene woyo kampe ko gona imene farmasio na imene hanuna de iba guna hon arzuma baturi honduo igante amene han jibri waranka chiningu nya kwe baraka burundi ngono lefebongo kasi manaka zana sara jirubufo na zon iga na awe chininka nyano mpe hanuo disinse mpe hanuo disina ma feri jino heka kwe chi nyoka abaraka nsa safari nera no nsa ngon na safari nera yodo no ampe ko baraka nhongo yo nga to nyadi sega na ho i hansine yo nhunu nhunu ka pedi nyoka mpe ko gonna e be nyoka kwe ko bara mene farmasi pe odi mene igbera harkusu mene harkusu na nyaka nche doctor kami roka Roka, mechine ka akweza achichimi ka beka nyo te nyono mete heka kwechi safari yo di safari mani mani yo amwene nero achika nyo be akwekogo nanawia akwekogo nanawia kasi manaka heka akwechi lokotoro churumba hantuno ama nyo dono akweko baraka nyo yabano achisadi more nyo be di akwekogo na amwene sariye yo dea nyo di kurupai nyo ya akweko bara hefoka akweko baro nyu akweko akuno no na wio chinka kwe hunu nyese de ya zamete asi safarinera kwe nyu kan kwe ko gunna safarinero dodi ya sika ahima mate akrupa yo bawaka akweko bar mene bera haruku sunye kanche docteur kami akweko baro hefoka anamechi nezaka akurupai fasala fasala ka woyuka churung hantung mani ama nywe ya ba gana debine deng hantung kabini afwechinka ha mete asi ya hima aloyo akurupai wakweko bara nywe mwene benu labari ka iba kwe na labari hinkantenye akwe chi sukuru senino beza bifo liteni hene batru honduo kakune gunu mwene jibiri wechi ni tachi niteni benenga na gutatachi wakurupa ikuna sukuru nze bara hefaka nsinti gbeika na hina nzobuta handu hinza dibana nsinti idea nyue kankweko bara alebu kwe uka ngo nana wia hangado kame nkweko baru hefaka nsinti tomete yasi nsinti sukuru di mwene harukusu nya okanche pinawe pesele mkewele akweko boro hefoka ihansinu mani nara nya achichimi beisinti achi sukuru di dondon akweko boro no ka woyo kankweko bara lebu kwa yo kansuma hanga ngo na hanga na wye mforon kuya acho nindi ama zana sarajiru hinka na wechi ntachi sukuru di kwe mpe akwe mwabaru nya woyo kamgo na bani bomo bara hefoka ncho wakuna achidea mansa sukuru nze wani hinka nyo ya kwe pe kogo no sukuru bugweri kuna woyuka ma naruka woyuka nsuma adukochi beka sukuru maruka sinti hina nzobudi kuna ni nyueka nkweko bara mwenechi bakpeo nyeka beyo tontoni tense na mete asi ya hima maseni na woyuka nkweko bara lebu kweo kansuma di maseni na la na kame dea nyadi akweko bara hefoka na ate nindido nyadi kanche pinawe pisile nuwakele nuwele nukelewele akweko bara hefoka ayeka mechine ayeka mechine za kochi weka a eka akweko bara nyadi nyedi akweko nywe wene na wye okuna eka nywe wene hini yobo hini yoka akwe na nywe wene sukuru mkweko bara hefoka na kweko hiniyo na kweko bori nyadi banani sukuru nzeo dika kweko bori ka mbogo nwe nindi no kocho ka nindono mwene mwaka ham na njime na mbukata kurupa igunu dea mwene bukata aching kweko bori nye se na weyo ama zabi fo batru hondbuo ka kune igunu mwene jibriwe chinta chini heka kweko bora choyo asinti nye wene sukuru di kuna Deina labari nyadi gubu zeri nindi labari ka iba ye kaza nyanzwe se iba keno hile hon sukuru hindoka me deike sukuru hindoka me rinchino se ka iba to sukuru waka nche sejwe tenre dea tenre wene sukuru berina kachino se ka nindi lo kwene ihansinwe mpe mani na mwene harukusu dea zabi fo lite ni hene batru hondu waka kune gunu mwene jibriwe chinta chini nyo ka mpe kobro sukuru nzwe nindi do mbombara hefoka nsinti na saraju rubihinka na waranka chini du kapena saraji rubihinka na waranka chini iye mwene sukuru ni ape sinti tenre mwene sukuru ni ndido mwene harukusu achibeka nana wye okuru kade gunu nyede kukari ka sinti badi kakwe kubara sukuru di harukusu nyeno nche François Urugabe kakwe kubara mwene basa nswe na kana mechi neza nyachi to ka sukuru yokuru ya kwe kogo nana wye o ama nyedo aye kakwe kubara mani domi machi nyo sinna bugu kayeka sinna tita yo banani eka kweko bara nyo wene sukuru pe yodo hinisi hini monsi nyo, hini osu na hini o se ka dea nunka nyo ba seda dan kochi weka tere wene sukuru berina akweko bara hefaka agabu yo nanyo adukochi beo ka imene gominanti na kukari tutuma te domi manam nanyo no sukuru bugu nanyo no sukuru bugu tachi achi sukuru bugu yedi bana bine hili hon bine sukuru bugu kweko boro yo hefoka azan yo nyo domi sukuru bugu sintekari cha sizi ya machi nyo na afaferi nindi ka kowe ye chiningu nyo ya kweko gono akuna kowe ye chiningu di bine nyas bugu sinse dea hanika sukuru bugu foyo nyo subaka handi no nchinkwe duwa na bugu achi nyadi bana ni heka kweko bara sukuru nze yoka ahima sukuru bugu boro wedu ya boro wedu ya bagoro ni boro weye ko tekeu dea boro wedi se matontontontontu wanyo nguga dea na wiyo ka nye dego nana na wiyo nye di kurubana ka nye wene sukuru bugu hinzante ka nche katriyem mpeko bara hefo ka nsina bugu dea debo fwe nye baraka naka nyano mbahini kachingoro mbugu yo dea na wiyo ka nye kweko go na tenre mwene sukuru kamena labarika ibakpe nanyanzo se ibatono albarika deizurukato albarika rinchino seka albarika wene chobugu chene abana nindi nindi dono adini mwene fufo ampeko bora de iba fasalani rinchi amisafona nindi do na hinanzo busi ka woyo ka choro mpeko gono nindi jere nyue ya chibwe kato mansa nyue wene koyo na kweko bora hefoka nini kacho nya harukusu naba harukusu yoka mbine gono jere nindi nsiuduwa hinanzo bu domi basa fo nindi do akweko bara harakari yono gangan non kariba safo gangan kariyo na do ni yono abinesi na wakati afo yonyo ka ihansin yoka ntoni ndi nghaseni ihansin yoni bine toni ndi mchube ka wichiri guru ya kuna zemine ama hanga mayodon si ka heka kwechi harakari yoy aba dia woyoka mfugo no jere jere mchube ka nyo koyo sucho nyachini kwene jibrisi domi amonsi na machi hono churungo nchingmare ama basa fo harakariyo ganon chinkogonu na donyo de anindi do Burundi na mefuru kanyego ko mare imene para harukusiyo ga ka masuru kaka kanyego ga ambaraka woyo ka chorun pe kogona dini fudi kuna mapebara hefaka na mene harakariyo di azobu de bine anchinpe kogona wakati sukuru nze fanyegono sukuru bugu kokorokari che terminal achiweka nyahimano nyama chouka ruka pe nyamene garasa amanna mwene haradi jibrisi nyase choyobo bine sinyase de anyego ko mefuru iwene para ku merga masuru kaka kanyo fa baka Burundi lakar che nika yetika anakwechi mforon ku yago nindi nyafanya chika a nyago na weze no ka bine pe ko baraza ekom ama basa afo jibrisi ati hanfo mo nyao nyachi nsari no kawuluka adebara hefo kanyde go ko para harku sio chena makaka nyo fa ba La barika iba kwe na imansa iba tono imene fitila gbedo ka iriche SBU ka chino seka a nindido anakwe ko kanyo anakwe ko kanyo domi borongono para kuangoro kuna za boro dubu hinka na zonfo na wechi ninka ka churungo ngena mwene fitila norubano yu ngena mwene fitila norubano yu ka za nasara jiu dubu hinka na waranka chinigu borongono ka na kwe bara hefoka na fitila norubano na nindido SBU wene haruku suka abame chineza nya achibeka a badi ka iriche sumaila woru ya kasuru kana mechi neza nyachi borogonu mansaka mwen nkana seti la dika nche faktu awene weguchini iyaku nyabachi ifo anatabaka bana kamete nte abaraka mgo na bofwe ufudi kuna noka ngu nga ama mansa heka nye nde fasala nyeno mete ka sariano noka de nkana borose fitila mwene tila afo ahinka ahinza nyana bana mapeka adumunde na adumu ma mwene fitila mwene inji dikari che konto ma do de na do ni nyano npe nando sadi na no na jibriye hinka anka ka wene garo bana da na garo di bana a hini kate anmare mansa ma no fitila wene injin ka baraka borombo ya bo yazi de akuna nyano nche konto prepaye ka nyadi de ngo na noru ngo na fitila de nsi na noru nsi na fitila nyadi mbo ya bo yazi de dan kankara fukuna ko kari akuna kolo asina maka pay fitila efo banu de anindi do sumaila uru ya kasuru agoko chibeka to nyue de gono ko kariga na mete mbate sadini wo ka churu pe ko baraka fitila mwene garo yodi akoto ni ambara hefo ka nka pe bana sadi de mbana bor ape kanano awene tila dika iriche kato se ipe nyana akana sadi na mwene tila zeno ke kari che faktu di awene zeno mahi nika baru na ase ka no i e ka kwechi injin tago ka nindi do asubo baru ka e faktu ya bo ka se ama abon bo yazi de ko lo na abori fi abori imene wakache kwe kogono imene inji yobo kastero aglaka goko kamete seka imene wakasito dia khaisa wa mazano wene radio bake iba chino seka isabu
1: Frissons, passion, émotion, fraternité FM 96.5.

0: tinwe be so bo so alo bo blona bo beti mo anre ando matinwe to alo e kablu le no isun kan me mo lo gbon mo ti wa pe gbe yo ine
1: en do ji mi isun kan me mi no igba tin po mo ze no ko de no ha bo po o tuton we
0: e o no jalo sun kan me mo da pan ko ni tan bo ati blebuwe beta ton ma ti so a o mo yo me we kan na dida mo na ti du mo to me wo ne ka se yo a ma wa so de ko wa me de asiste ya un ti o vidan so mo na jana kakabo apan na da apan ko ni bi be e rena se mo na se to mo to me pe to be na si wa
1: no mo de lebo mi no pa bo ti o vi tombo e no mo yan no kwe si no bo e no pa bi do ne gbe bo no te e no e na zo azo mo we o azan na bi mo e aka be aka na fo na bo e na mo ni ba de da